아, 부지 혼노 다다의 혼노 그 다다의 대홍오래 캐 다다의 아테나라 다다의 카토와 나리라 투에타히라 코테미히누이 코테미히아로하킹아 투로로케이라토잉아 호히피리 다다의 호키에 노호 마위위아나 나레이르 캬피키아케 테오라 테카하메테 파이키룽아 캬코토 카토와 O tira e kui ma e koro ma e oku kau mātua. E ngā marae, e ngā hapū, e ngā iwi, e ngā rohe. E ngā mana, e ngā reo, e ngā waka e. A tēnā koutou, a tēnā koutou, a tēnā rā koutou katoa. Nā reira i konei e tika ana me mihi au kā tika ki wēnei o ngā reo irirangi kua hono mai i te ata nei o tira. Ka hono mai rātou ia te ata, ia te wiki, ia te marama e ho mā. Nā reira, mō tēnei o ngā ata, kia tīmata ake au, me ki te wai Poinamu. Nā te mea kei o tautahi, Kotahu FM, tēnā ko hono mai, e nā reira mihi ana kia koutou, tēnā koutou, te tautoko mai. Kei Poneke, ko te upoko o te ika tēnā. Tēnā koutou e mihi ana. Kei te papa i oia ko kia ore FM. Nō reira kia ore kia koutou mo te hono mai. Kei te awa tipua o Whanganui ko awa FM tēnā. Tēnā koutou e mihi ana. Kei here taunga a ahuriri ko te reo irirangi o Ngāti Kahungunu. Mōrena kia koutou, nei te mihi. Kei ngā motu, ko te korimako o Taranaki. Tēnā koutou, nei te mihi, mōrena. Kei rua tōria, ko te reo irirangi o Ngāti Porou. Mōrena kia koutou. Kei whakatāne, ko Tūmeke FM. E mihi ana kia koutou, mo te tautoko mai te hono mai. Kei... Rotorua, ko Te Aroa FM tēnā. Mōrena kia koutou e mihi ana. Hei rua tōria, ko te reo irirangi o Ngāti Porou tēnā. Mōrena kia koutou e mihi ana. Hei ngā motu, ko te korimako o Taranaki tēnā koutou. Kei kirikiri roa, Ngārua Wāhia ko Tainui FM tēnā. Mōrena kia koutou, kei Whangārei ko Ngāti Hine FM. Mōrena kia koutou, nei te mihi. Kei Mangamuka ko Tautoko FM tēnā e mihi ana kia koutou mo te Tautoko mai. E whakakapi ake kei Kaitaia ko te reo irirangi o te hiku, o te ika, o tira kia koutou katoa. Aua reo irirangi, ka tahi anō nei au ka whakahuatia mai. Nei rā, te mihi nui, te mihi aroha mō koutou. I hono mai o tira mō koutou i tautoko mai anō hoki. I tēnei o ngā hōtaka e kia nei ko Taipari, Aitimu, ki Tauranga Moana. Ko tipine a hau, ko au tō tātou kaipapa oho i runga i tēnei o ngā hōtaka i runga. I tēnei o ngā ata, arā ia e hoa mā. He ata wenerei, he ata rā apa rānei, he toru tukau o he petema o mahuru rānei. Nā reire e mihi nui atu anau kia koutou katoa. Koutou ko hono mai i te ata nei, koutou e whakarongo mai anai i te ata nei. Tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā rā koutou katoa. Nā reire meki mai te wānei nā tainoa tiki te whakaraka i tēnei ata. He rā ia e tahi kōrero kauhou, ui rānei e tuku atu ai au kia koutou, hei whakarongo mā koutou. A, mai te whākaraka ki te ono karaka i tēnei ata, he wātono o waiata. Hei te ono karaka ahau e mutu ai, nō reira e te tī, e te tā, e mihi ana, ia mihi o te ata kia koutou katoa. Atamārie, mōrena. Mōrena.

0: Waikato Tainui, ngā waiata tukua ki te iwi.
1: E ngā iwi e kua rere ao kapua. He mea whakamōhio tēnei waiata ki ngā iwi mo te haerenga o te puea, rāua ko piki koroki ki tā wāhi ki rarotonga. I ngā tau o te whātekau, ki te tiki i te oranga mo te rangatahi mo ngā iwi. Ko te oranga e mea tia ake nei, ko te tūhonohono mai o ngā iwi o rarotonga ki te kīngitanga.